0: Κόσμος 93,6.
1: Nasangwa sunya ndolo yusudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo